0: tonja walo 10 o'clock
1: mangara na jo damaji wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wangaja you're listening to Yolngu radio
2: the

ngarai ako naipiri kumana ka ngarai korawang ati pungkan kan mo ka numa korang ama yung radio

영원히 이 말 맞는 말은 request 가라고 많이까 이야기하고 The hardest thing Warren H. Williams 가 mainstream 이었던데 가 던장하러 또 continue 로끼인다오 오늘 날이 오늘까 요롱의 sore throat 말음 매양 내리 날이 지침이래 날이 오늘 이름으로 매양 리릭톤 리릭톤 자 이름으로 오늘 도알 날이 도알 이야기하고 allergies allergies 장애 도알 막 나란준 나마 kaya ko yung malanggal bichan gam if ni yung nilingon ni ngula na luka kabala nilitong ringi lingon ni ridikton ya bichan won ito nakunwangay nungo ngayangay yaka manmak dito nyangton makun nakun pinat o na ngula pala niya nakun ngarako yaka manmak ngarap yaka rumbal mewe luka nyuka anja wal na manang manmak lachun ngayon ni rumbal ja ngaralingon ni nakun luka ngaralim machibal chan ha mayang na ngirik ngirik ton mayang na bena na yun mena diri na itchi tira bala leka coughing na yan ngalpa ngalpa rin na yan yaka ngunin na kun na wi may pali ay kur pat ngara ko ngay yaka manjmak pat ngara le wanan na ngu manjmak ko manjloka ngunin rin na kun wala le ngunin yako ya manj allergies ya ngapa kija wo dito kanin na walan tu ngulan na nito numan ay to na kun wuruki bari yun wo to ngay ngulan na watay di ang gama nito ngunin numan bala nung to ngulan na ngirik na inditiro na ngula ya pala niya ngunin din allergies. Bala niya iling ngunin ngurungun, ngurungin yun niya, mila karamin nga ito, that nito mayang niya rinik tunwa nga niya. Ka pollution do, ngunin na nakun na kawat daya ay kun malagama, kagoy nga rin limurun do ripun nga yatam, darataray na nakun doa na. Kawagay ngun, ka flu, ngalapara. Kabing rin doon naman nakun measles, chickenpox, eh pala niya mala. Diyan ngun doka nakun ngunin rinik tunwa nga niya, yulong ngun, ngapamanapan niya. Balayin, mayang liya na no kaliril. Ngunit din na kun wakadya nga ito ni maram. Kanawi ako bacteria. Kanguro kali di bacteria wal infection do, really, nito mayang ya rejecton. Bili ngunit din nga ito ni nga yataman. Balato na kun jikin da kaya nga ama. Ginawan mayang ngur na. Yuri nyo mukun ni nga ito ngunit ngurungoy nguru yari yun ya. Kabuloy nga ito, manapan na wangkay ngul na mala na kun whooping cough, little diphtheria, ngunin mala ni ngalparat na mala dan yayako. Ya pala niya lang na mala. Strap throat, little, ngayto ngunin manapan, balat ni ngunin mayang ya bulun na kun mriter ridikton. Kang urulap mam ngayli ngunin diyang hindi mala, nguruki din bacteria o ya, kulungay niya ro. Tuwala nga lang malam do manika yung mripan, kandar kuluk maram, yan makan matubulu nga mar music, ngarap yung mripan, little things, manika yako, nawiyo kami aman. Troy Kissedaily. Abalayan ingo dapirk.

tiriyeñ mu ko dool bay ngol na balang barkap min mala mañ makku na yakoy na yakam ko ra dal duk tañ nga ja yan nga rakal understanding do ne mala ngay dole di lit ñu mu ko diñ mala na kon nanam rew mala balanya kal un le kan wal nga mala ndax bu wayak na militaire na mala ñu mu rukun wayen tat bay ngol mu do na ma ngol ngi din ngay ngone ngole wes ko mañ le morong balanya re na mala makun ngone ngole nguru yal ngi ko mañ ka turoran lap maram limurungal rumbalil wangay ngoy malareri balay tungni nga pamana pan ngun dal murtu ngurungu takay ngama nakun dole di ngun dal murtu kamayang baj pachun limurtu ngun bi jan goyang ayen bi ngun wangay nyan nangula nga bat there's also something else there balanya mele para tungay ngun ni buturun nga tambar to ka baj pachuna buturun mana pan ngay tungni di balay di ipi jan nakun mele ra kadal yak koyam nga pamana pan do yurungurungi mala to ka gama nyumur koy mala nanam ro your bacteria mala Kanguruki dingoni nakon ngurungo dao ngal malangal yako yangal. Nalay ngoni ngole yul ngo mayang ririkton bajpachun ga jichi mirire nakon neto kataka yang anamiri jinawa nukal mayangur. Tiaki malamarji nawi ngamakule ngo mirichin malangura. Kabulo unabala gongur marangit kal mala dukta wal mala nurses kal ya balanya wajpil ngur. Kapay di limurungo yung ngamakule ngo mala. Pat ngara nyo dal ngama kore ngoya ko ngona nga pa ke al dun gal ngol wala langal kumuru ngol yo yan balanya dal kal ngabra dau dau muka dal wagan wala langko ni number 1 miricin kurukur na ngai dan licorice ringi do manada licorice ara ni ringi licorice ko ngai dal lali favorite ta ko ngai ngoni ra ko favorite na flavor strawberry yakara jal black one ngoni licorice ko pichan wale kaya ko lali ngai ngoni healthy dan na mo ripo mala Bili waga nyana kon ngay ngoni miricin nanan ngoy na ngay kanan. Yan wala linyo mukuri na nang ulam bala manapan balay ngay cuman kadaka yung may maktari juwet tiri. Yan na kon ngulito ka din na kon yaka mirit pir bat bat yun mayang. Kaya ka nito ga na mir wat pilil. Dito na kon still ngurong ngay di room no yaj kurkum ga ngura mo na o. Dami mo ka ni yaj kur bala nyada kay ngay ngay room. Uncomfortable ngay ngay mirit tiri. Kawang ka yang ngunit din ngunit. Licorice. Root. Yang arang ngay nguna. So kurukur ngay dole di licorice cha. Dole yi wangan cha baman pimiri kinwal kan meringi miri mala ngapaki baki sore throat ko. Ka barpuro dual wal research ngur malang maram meritin ngay dole yi manjmak muli nito nakon muni jama mixing kapulil malakan nito muni ngurungi di kapuy lubo lubo yun bichan. Mayang nguni di nungo ini. 2009 study ka milkom nguni patient mala nguni nguli ka dawartun surgery ngur palawal ka ngalpa ngalpari yun na. Nawi yorom do bilin akun walang kali chup nguni mayang ngalgari. Nguni walang li yakurukum. Nakung wala kong mitun minyara rom ko. Ya pala niya? Ka dawart maman wala nguni chup na para to nguni irritating na. Paitpaitun, ngirik-ngiriktun, nangula. Ngunung ngidi nguni ngole licorice tun wala lanan mayang manjmakum nguni wale luka licorice. Ipala nyang edal dao. Number 2, kanumul dual kapo jolomir salt water. Turwara nungo yuni turorgo yun. Kinawa malang na mayang ur bacteria damurong ko wale kaya kajaltir. Dito nguni rite yun ngunung ngidi nguni nito baki. Nguntu bachi ngay dap malam. Chichi. Ngalpare yun nawe mangin po yun. Kabulo ngay to kunga yun. Ngay tuga marga jinawa mayang ngurunguni swelling boy dul mungur yuna we mun ngay le ngalpa ngalpa ni to bala to ngay ngun dul mungur yuna ni mayang na lirik to na swelling na ngan ngay to year maram ga try ngurung ngay di kung ga yun damurung wanga jala he man man mak squeezing the tolaiman in a warm tea or warm water little add little bit of coco kakanga chili ngule ni jal ngay to ni bumanungo ngirker to na mirurum ga pat pat to na mirurum tole waga jala kun 3 plus takon ngay dual daratara medina ni tukang ngoni bala nya idi yul ngo redictor so keep in mind ngoni dual mala na ngara kan yakoy ngal matu ka try back e wanga ngor ka dual idi mala ndumalang lur kunda o ngal malang goro par I hope makan enjoying it's something useful ngalang di pali di wangal when you start getting sore throat dual ndumalang lur kunda o matu ka follow ka reason why ngara ngoni lur kun pick dual malang ngoni things you can find daily the shop ngur mitchin ngur ya balanya nakun jor chili
honey, lemon, calicrish. Tuol mala lecho ngay mayango. Tunya nga naman ang last na yun, request. I hope ma to enjoy. Till next time. Tuan niya daw show, yung radio ngayon.

0: Doon jawalo, 1 o'clock, munaon.
1: Yo, namaka nga mayul ng radio, raman ganing, kati ulkur ka, kaya talamra, dual naka radio nga madol, balagum murukat, tirkung ngalik ngur. Thank you.

0: Yo le murkanga ma. Yo ngwere out the albar ma. Yo men mak.
1: Yo ngame no mayro. Pamat ngoy tao. Ona berichime.
2: Yo. Oni ngay bay ngom kwane no school. Pele nya lu dolo to yo korna accounting. Ngatile. Yo men mak. Tao je dola. Kadia koi wiri wawe. Wiri wangana puru ora nina na. Ka papa miringu ngana purungu. Ka ngadi miringu wala. Ngana purungu. Nina na ikwala. Yo. Wanga into. Time to marchina. Papa. Mr. Simon ngayi yaku ya. Marchina ngayi. Drug to. Indi drug to ngayi na. Tukar ya, pai ngomga, itu ala tukar. Tuala nguni kalki BMX ko ya tukar nguni ya, pai ngomga na itu ala majinang urana, tukar. Ya na linggo, nang guru na nangai, Papa Simon, bulwa itu iru na ulman ko na. Wai, Nawi, mun gurawi bicara. Ya aku nganyalaka ngala ulman na. Ngarajal nungu jamar kuli marjiro. Juna ma school lele. Bicara ngay kona ngang turun nganya ulman na. Ngana pukul ngunil ini na camping luka na mea puno minangala ngata rakai. Rakai time to. Yo, bicara ngai ulman ja, wangana. Yo, menmak, walalai rumarcina, bicara. Warpap dunangana puruna, wap melangala, warpap duruna. Juna ma school lele. Ngalip milingunana walalan, aku nak iruna ja. Ka, yumurko uni, turikal kalmiri, kutak milingu walala, ngana purungku. Yo, kamar cina na, mana lalingku sekolah mula. Jalak turun dengan apa naik kala, mana perlu na. Yo, mana lalingku sekolah na yang kala na. Walau yang mana bayi mak wala camping, wira ni kapak ya. Ngai dia ngaji apa lah? Wah ngah, kapak kuna ngai dia ngaji apa lah? Angaja ngundi wah ngaja ngundi ya camping ko. Wirwa wia ya ko wanga. Yurukal po ungu ni ngay wanga ya. Ngunay ya, wirwa wia ya ko. Ngana puru marchina. After that ya. Bulu ngana puru holiday na. Only school holidays. Namna 10 week school. Ngana puru ngo. Unali. Gabala ilingo, wiri

ngayangay ya ruang muna uran na ko rana ana pung ni do uran ya ping uran ya school uran ya holiday lele wala ngun ni uran marjinya uran ana burung ko ngatta ya kapi jana uran ana buruang ana kam yo numa ya ngatta umarjia ana buru bala minang numa langkalang umarjia

Yo dole, dele, ena dole, numalango yuto malayung. Nanarao ka, nanarao. Na ngay, mayali manikay. Ngay ngoro muno kuro ni manikay ya. Tawatun, kaya dole nga pangro na. Ka turang ay korang ngora bichan. Wangu bini duradop tuna meri. Tuali nana rau, yalungu wangu, nimalangu jamra kuleo. Ka ngana rau. Apulu tika yuribu malay na unyabili, numali na madiala. Ongali malay na, manikai malay na. Yo, wajole ya. Mara ko lakra manikai numaduli na umara na kadaro ngako mangalli taro ka mangalli manikai yo gormara dola manikai yo pulungo ya mandal na nini nangaya balkuna dolma bongol meria kuna ngara kura rungi kadole ya na Mulai ngeli jan ya, nganara numalango, aman numero berkain, balanya.

0: Yo, namir bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mir ngaraya ulo ngo, jambar po yungo. Unay, marapay kakapoyak na ngo. Kupa pa, ang ningara ko darok. Arang lika jambar po yungo, wang nga darok. Kana kung bukuro pradiyak arts ko, unay na mga nangyirali, kalkara nga na to, dual tarok to na po yam. At kan namir to, jambar ko leo jaga. Kagapman na ngo la ngayang ngo bilmram o nango ngo yang na bilmram marang nga ito jam limurong kal rambang ngi gal ki yol ngo kapalanda marang nga ito maga meritok kal limurong ang mga mayan room yo ka ngarapo ko urupan na kon tuwal wanga ringgit ngo yol ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nulon ngor katawang nga ayo tayong nakajaman nawe law ko decision making na kung loom na kendo yung may loom ang mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagal yung kurmata ko na gabitan wang yo tuwalgam morongon sa murodal kabitan nga rato nawe lakram napur kajal tirang ni ay ito government to maradarangan yung rom ka jamar ko leo dukar darangan rom gor at yung rom do para rale yun mir margali mir to nga mga mayan dukar walang amany makmetro walto majingutan ka walto nguni jambat ka rom maram kagaraman pangrungin nila ka number two kamuro nguni kabitan napur ka jalter unay gabman to to makmak ton yorngo kakal ko mayalew ka rom ko ka darangan doli dukar ka number 3 nama napur ngole ure poin lecho man mak tukar ka kung kayon meron para rali yun mir rom gor kakal gor nga makule gor okay number 4 na program ma'am o jari yun nga na purong nga na puro nga na palmirin ka wala lang rom kakuya nga nawe ka may gitir wala nga kor marga yor ngo ka ngayang o mir ka mulukur wala lang kuya nga nawe ngunit rom kor gali kor walal tumal mam dukar natin wala tulong na purong dukar kor gama maragatong ni dukar limur jamar kuleo jama walal to mal mamati gadarangan walal to ngunit wali kalkil wapto na purong gal rom lilman makil number 5 ni gabitan we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha, welcome. Napur kajal ter, ngoni government to kumur wajt manapur ingan, nina kumur, margalimur to wangaj manapan mir rambangi, rom go, tiak, nacandulimur jamar kuling jama, nacandulimur to wangaw jaga, ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali mir number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na many maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jama ando walal marangi natyan wal tujaga limbong kalang ako kabian ka butir bikin ayol ngawalang marglim to rambang ijama walal to kulyon kuya nga nang mabalan yang ngugam na purmayanggi na manimak numulang palanyang ngur ka kangran wal to lom jaja limurong galang ngur ka wala ilaka na murungan walal mayanggi na chan wal to jaga limurong galang ngur jamar kulew taro adeli ngai kangora ngole yor ngole na bijan lekan ngor kanamir kabulo bijan koyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai ka bijan koyang ngai benana ngamany mak beli ngai kana right kunamir ngulok pelajamo na ngalcen ngai tul jaga lemrung galang ngau jamar kleu kolion ngai to gapman kolion neto tukar koro tuala candeng ini kakoyang ngayan bina main makni kengayatam anjirali ini turongir na perunggal boleh ni gapman karena perunggir ngolidas malah itu rambangnya jama rambangnya saat by saat beli mertu jama rambangnya margalem tu tukar mamunna gale jamar kuleu une yutta yaka yutta inga jangune limurtu mal mam tukar une nalchan wal tu maga ya mere kurum gurmang getir jamar kule yaka wal tu yai kurum mang getir yaka wal tu orang acara inga mang getir par wal tu mak mak tuna del kurorong anung ngap man ko karum kule murung kalango ala tu jamar kule ngutan ga yual trian rom luaptun yo palanya Naba seven jangai kapi jangan wangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal ter lemur tu nama ngai tu balanda rali gal ketil lemur ngal gamang ketil lemur ngrom ko protocol wal ngali kalakam wal tu marga butur bicun lemur ngal ngau kali mutu walang butur bicun balem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngi gonga ngi jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mam napung kalian yaka balan dal meter kali bil mamalain yaka kali ulung ulung meter bil mam ngen napung kal mamara tudangan ngai to walal jamar kule balan dal romgo ka yor ngorom ngo kadara yang kreng ngor maga ya meril yo number right kamro napur ka jal ter napur to kumur mana namir yora namir kor romgo Kapman kal, kapman kayol ngo, napung kayan, marga lemur to, tukar jangan mengamayon, dia kewa ngau, kapoyak na cengai kadara, ayol walal ngalem bukanin na dia le kapoyak, lemur to jama, lemurong kalang kurtarang naur, marga ngai to nga pagi, darangan lemurong kapman to, lemur to walang darangan, tukar jalan lemur to maju jama, Yura namir, kamarder ang namir, kaganjar namir, balan uningal tutuloy jamar kuling marito balik ng bilmram ngayang ng balan daw romgo, kayor ng romgo ngay tutuloy kay Malton, pelajar at kira Korean, o many mga Korean dukar koro, ka balan galit ng uningay tiyal jaw na dalil leadership limurong kong kawal na tumatilimurong gama, muruwarin bala. Yo, balanya. Yo, number 9 kamro lemurong dual ngai kabican nakon wanga sarok lemurong kabican wanga apur gajal tirangone kamar koleo na cenderom ngamang amayon nakon decision making guru kamar koleo dijama one Boko aton mer Dial kapoyak Ka Balanga pagi aton Dawin court lil Marga wala tungun li court Mur jama dawin Lemur tu dipung ngulo panolanggal Dukar narkan lemur kajal ter Yaka wala tu ka Ngamang amayon lemurung rom Nganya lemur tu dial ngamang amayon Kabala guru panolanggal Wajah tu tangan lemurung Tuala kan delimur to ngamamen dukar maga mir kot kor marga lemur mangi yuna lemur to balai juyun o na kur lemur to jamra kulen juyun na kun bala ngara kal viral kal kayul ngurom kur wala mangi mangi gurupan marga kal tumki nama kakal ko rom ko kal tumki ngutan gayar tuna bingo iya ikurong odole mara tumbalik na mir kal rom maya tamdiang bala Menilai muka meter balan dalgari rom nungai kalimurin mar tumbal mam. Kajamar kuning meter na tumbal un. lembur jajal waktu dawat tun marga waktu dua tiang ngatir rom burja yur ngukur darangan yur nang apa kita darangan macih rom itu marga ngamatir na walangan kaca merkuling kemurung ngayang ngunyualang kuny paranya number 10 mereka bicara nga nungan jauh kapman kuny napur to mal mam dukar o jari napur to napur ngalang napur jamur kuleu nalcan napur to walang keluar tinya malam o ngutan malam napur oyan napur oyan do jamur kuleng napur ngulu napur tukar lelgal kena kurwa jan waltu main getir karena nakur napur kajal ter waltu main getir ya katun ini dia lebalang ngamang-ngamayon Tole wala nga idea le bala kot koro wa chan nga idea le bala rom ngol nga pagi koro. Na pur main kita chan na pur tujaga walang chamar kulo na pur ngolang ko. Na pur ngol ganjar koro pur. Yo. Yor dole na pur tubayang ngoga na jam amany makom. Di al na kon community ngol. Muni ni na pur ngol ngonga yon. Rupiah na pur ngonga yon. Ka girip mo na pur building ngol na mo na pur ngol. Kung gaya na kon funding ko ka infrastructure ang lan ako mala margalim ito may makuri ang dukar kuro room kuro walang jama ka nga mga mayon walang dukar rupe ito kung gaya na purin ka bulo na purin do kung gaya mula na mala na purjal dukar ko na kung may makuri jama o balay dukar lil ka bulo nga na purong mulka malawa nga mala ka ngata na purin na uwi yan ngunna wal ngayon yung rin ngunna na purong dirtipo yung napurto jaga walang jamar kuleo yung napur pichan debilian na kundo di pala yung nga ni napurin dugong ngayon ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala nya number 12 ka pichan nga wanga napur jaga jalti ni to government rally marki wajt manapur ni dipal jal kril mulkal tuwal rom lil dipal akun kapo yak lil yakan ito abar kung napur nyama kabutul bitu napur rally marki kan nini napur ngal dial gumur gumur limur to nina marga limur to yura na mir kakungay on mir kangama ngama yun dukar napur nungo to lakam na napur ka manymak ngayatam anak ko napur manggitin anali napur rom dungutar nalcan napur to darcal kum rom ka balaya walay maga ray prip milil rom lil ka kung kayo na milil rom lil ka jaga milil rom lil napur wala din do jamal kulay nirpan to wala napurong yalak umiro napurong leaders malakanin na to kajamar kule walto nguni bilian maram turmar man dukar ya walto maram palanda walto rum kumain gitir kayor ngo walto rum kumain gitir rambang yan dapir kum kadole nyolang kum dukar bala walto kanin na yalak umiro balanya
1: yo thank you numalang ko butur ito daw tambal yor ngo radio le
2: yo le murkanga ma yo ngurai reo tiar palma yo menmak

0: Tola next one ya cartoon. Paman ngui cartoon dola ni mutale kakar man.
1: Yo, puruj, pukuyaj, ye, ngataka. Ngunin ya kay jal, ngarakuna kato.
2: Yaka.
1: Mana ka mutale. Ket.
2: Hey.
1: Ket. Na ko to ya ket tengora. Yaka. Piermak yata barka. Baro ka mutale. Na ko arani. Ngaraka wewen gora. Teka koloko ka baruya. Na ko arani. Ngaraka wewen gora. Teka koloko ka baruya. Na ngare ya lacho. Lengo ni liramro. Mutale ka mewere. Tuan anguni ya wain ya. Marcellele, mak ngai ngaran na yoro lokan. Yul nan ngbiarni ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro. Wain kungo wande ngai tu ayawangana kamewire mutaleo. Palangai wangana biakap ngara wande na bay wal ngai. Paro kamutale. Paro na kuwara ni lere ya borol yona. Bil ngara chol pana linguna. Nongoja mak niyaj. Ngataluk na katra mana kakuya yo cawarin na ngare ya bilingara lundumiru ngara mak lundet tibe kit tun marci kit yo mingo mana dikka kit tun amia mia puno ka mendong ya kang ati burap to ya mudika nang tun gora yo.
3: Yo, dan magayong radio nga matiyam, talong, jojo na.

0: Walom dango ka 5 a.m. na chado anan.
1: Yo, anan da kang tuwangi yulong radio.
0: Yo, ka welcome tango yulong manikayo awa.

Yung mga marakoy nga rin, James Bayong, diyalin ako ng makangama, 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Joo, alal tuol napurka niinna. Nolongor, juuri epurngor, mä numatun aamma. Pöläin o pompom battalari rakkai. Baitin. Ka ngara hänä kutjan. Ka ngara niinna janeen mulual. Main makkana tätä virkaajun on näin. Nää on ollut jäämä gaattoren ja e-portngor, mef-ngor, nolongor.
1: Gaattoren ja ei ole jäämä dual translators kalvallangal. Translation jäämä. Kaapullut naamme juuri juttanguni program. Muni vali ura translators tu mala translators vala dual kalivin kongor ka raman geningor ka kolbinor ka yurwingor yus vali ura muni yutta program translation ko jama o ka katwen na kon ngara kon ura dual airport ngon jama ngara ura walangal translating jama ka bolong muni ura nama yutta program
0: ka nungu darok ja na Bapuro na bilitang na yulungun din naka rambangi manapan bire na nungo ko yang na oyo ngayang o tiak jamau
1: ngaren jap yulungo dipongol miwat ko kale ngol komur miwat ngol ka koyang iri nyare ora tiak jamau man mak ngai dol jaman translating bible yulungo lil daruk lil nangel murungo lil daruk wanga yulungo alal baburo ka baburo ka baburo yo mara nyan ko di bal jama lil waptun pele dual daruk jap daruk yura translating bili numram book of mark ngur chapter ngur jap lil kangun ni mal ngara waptun jama lil mar ngareiro nguni bil maram nguni daruk tau english ngur mak ngur ka jap lel dual dipal daruk lel dual ngareura wanga jap lel daruk lel
0: yor nakko kamoro ngune kor wanga ru tau
1: manguti lakrami ura nguringin tau ana purung yul ngu walang buk makko God kurum anan ngu God kurum kapulu magi kumi ura yul ngun walan bukbak na ngana burun nguni ngai God ja yuwal kuangar ka ngutu dal ngai kapulu ngai wal ngakunya mirumi ura murka ka kama ka magi kum nguli wikian daruk kuru tuwal ngana burun nguli jama ka Nina ngana purungule luka ngunye daruk. Wal ngaku nyamir roon buk makku yul ngu walang.
0: Main mak, muitir ngara buku kurupan lunen. Main mak nungu tau buk makku yul ngu buku lo meram anam len ngur.
1: Main mak kucang ka, thank you nungu.
2: Yo, ngaya jauh. Ka, Papro mga kulo mala, katarok man niya ako tangot mi. May mak, jama mga iba yung katango, translation jama. Darok nang ko, kot pangaro o papa o. Ka, translating mga iba yung kapingro, jambar pungro, kapala, pingro, jambar pungro, kapala tangot mi darok. Yo, ka kaul manya ako ngayon aro, tawag mandango New Testament. Bile, ngayon ka chal mi, nang aro, dang mi Bible ya ka, ngoya, ngalmaling ko. Ka, chal ya ngayon ka, lirachingo wo, o kalpo wo, o ngaymil wo. Tango araba na papuro. Pandangan apo tanggap mewara.
0: Loro
2: Yo, tango era ba pro bana mana pelengko taruk wangany tango me. Tango era ba pro bana mana pelengko tango me taruk angaya kajal me mana pengaruh ramai yang work tun. Tanya nya kuarum ka birka mi ngalma daruk pada nono kangama Maria kawangea mangaleng aro rambang ijama ya kaya na ngaya ping aro ya kajama tam kot pangaro taruk ada manan daruk kung anong alma linggo kina ko pa pro o tataruk ko
3: na nono yaon ko maringgi jina lang ang workshop nga jina lang ang workshop nga yaon ko maringgi ya ko ba naman adapted ba naman kung kaya undami bayin ko ba yung rock karam adapted ya ko ba naman nga ka bao malany long toman kawang kay likonan ka olwari nan ga banana pangandayam wamputangan olwari ne bano tole yun na nan da wato na yan abane yan yo ko yang nan ga nga cile ngo mala yan malangal maleng kong tanong to na ka pandang arongal mambay ngunong na verse or chapter work to no and then nan mamaro bane yan malang to na yan ma nan tantango nan ngarbon di dawar yun dango yo bila nyan dango system dana liya unko work ton ka lingo ngaya kay nga remember wangan mi day yo then nan consultant nan ngirim bum gabitian nan garon gam why I guess that yala lang umi yo there will be a program that lumangar work to kay nga work to yak kanwik kara panam barai tan bar tun makai ngit da wari mo panam wilakian bar pun dan malang tun maguli kim ka ko ga yunda min nan nandango yul ngom program ma jina ngom bala
1: yo na na nam ba na mai min ku ga yuna bedinga ja nga yang aro bun di na da wari man belanya muro ya ka wikara nga na ning aro kuj parun Bagara na minggan garak ko di bartong ayak ka. Pundiya na before nga batong ini ngapam na ko de kun mangunong na tagar king kal kim. Ambo du ram ke ngoyen daruk ma yan mamalan. Pai bro ma. Ngoyen bang. Ka. Wang ka ngong ngaya maleng ke ya ko. Lajuar uman daruk. Lajuar uman daruk. Kaya ka nga maring giba na lechwar yung mga barok tanaling ko ginala map ko wala o password tanaling ko kaya ka nga maring gi kapan na nga kaya nga karun mara barok mara lechwar yung mga nara mitin ka tanaling ko lai yung mga bae mele uram kadirun ma bala nga na man nga ba na password ma ginako map kong password ya ko spread the word padangal maling gulungan na pungar rakaram lechuar yuman daro nan gukur ko lechuar yuman daro na muna yan malay
2: na kun ngara kumadi minimur daro kumach kap tiang bala kayur mo na kun yutay kumach tu papu payang ujama ka ngara kalaru ngara tumar mar mga itu muni kap pilih map niwalkan ngati lo ulgo mandu malacama so ngara kalkum rungur bil translation ngur warwo is marma wangany tango miru yul ngolong napu taruk kumala ka wangany daku ngari miru taruk kumajko tuwalir aku tawon pat ngarapin ara chal te ak chamao ka ara ka chal te ara to hartman new testament to le ra kal nga yang ngor ja chama ka planya
1: Jogja ka chamai ngara kadwal daruk ya awara me mata mata pu ka e tiang beleng ara dala yutta ba pro jorop tindi pal daruk la jamale ka kangkang ara merki main getire nerken wala le ka jama kanerken wala le kang ningan jala mram taruk Ripong or Darok, Murka Pala, Ripple Darok Lil. Tiang billing a rammer came and get tire. Kungai unauro Kungai ungarangai, Yurungiwala, translate Tamala, Kabolo, Napaki, Walangaranga, Kungai un. Tiang billing a rammer came and get tire. Billing a rayuta, the Yung of a project of Tun. Kung kayo na wing araka, mara, minde militer wala langgong. Chaman na pro ka malamanapan, ka ngayang urman na mirka, kung kayo na mirna pro ka, ka balanya.
4: Yo, ya kumaya yung giringa. Yo, nan nga ro, manjala, manjika ya, banya yan, nanay ya, banya ngayakan kariwan, kajang, niya kuro yo, Kacuk minggu yang aru ngajala cuman.
5: Cengong yang aru rak kalam malengkol. Tahu banyak cinang balangan apa ya kajang omenggiye. Menggiye ngan apa ya ka? Yur tahu. Jukau nelpian ngaru ya kaya na piliuman. Cenguyan. Ngacilim jana liakan jama, laptuman jana liakan doyojora, kanangal jana liakan, word to word jana liakan nangal, iyan malang ayan li. Ejangu piwala liakan warat tuan. Ajangu, anapu yakan maingi, anapu ngaro. Warat tun banyaya, iyan na, jangu anapu yakan maingi, kunyanangari manan ngaro. Pulo nan nga ro, dawat tuman banyaya, yan na. Tiyango yan, tiyango nyako, ngaya ka maringgi, kinang bala, tiyawitian ya. Nan nga ro, yala lang umi, dawat tun tiyango ya yan, tiyango ya kakariyon. Ya kaya na nyako ay, muna bala yumurko o, muna bala, Pitun ngare, yuta dokit ngare ngutan, kinang bala. Manan ngaro mengi baik ko ya. Yan go, manapan, kajura o. Alma ngaro ya ka mengi, nama biwali ya. Baya nalpian nan ya ka. Kariyun ngal malinggo, yan nan bay. Malingaro, madalang ka na naman nan ngaro. Ka biwali ya banyaya, yan ma. Panyangacil nan kungan ngal malinggo yan jangu. Kunya namnan, ma ngalingaro tawat tumana, ngalipin yul ngoyon. Panyayan na, jangu yan nga napu yaka maingi ngalinyo, kospol nga mak ngalinyo yaka maingi. Apanyayan nan, ma ngalingaro tawat tumana, ngalipin yul ngoyon. Panyayan na, Kiang uyan nga napuya ka, maingi ngalin nyo,

good Korean. Nan ngaroya kakariyo na bayi chana yan murun. Ngal malingun buk makun. Bayan nan darpal kuan gunyan juan iya. Yan na. Ayan nan ya kum jango. Ngaro. Panyayayan mga rin ang jambala muna talim. Yung ako namin nan. Panyaya bili wangga niya na yan. Yan bili nan banyag. Ngamangama yun biwala. Parko. Nan bayan na ngamangama yun min. Pala nan yu iwanan. Kacaw ikariyangan na po ya kajango. Malang tuman. Kawarat dun. Hindi marimin nan jango. Kung kayo namin eh. Nan ya kakariyo na. Walipu. Yan ko. Nan ngaro tawat dun na. Ya kangal mamaringgi. Pukmak bapuro ngali. Panyangali ya kakariyon. Payanan bar kwali man ngal maling. Yan na mitjing kamalang. Ya chango, mangali ngaro. Madarangan nan ko. Mayudap tuman nanan. Warat tun nanan. Pijanaw nan gungan. Ngacil mingan nan. Piwala bar kuya na nga mga mayon min nan. Piwali linggo. Kacinang balak ayal lang umidawat dadawat yung barakto. Kabanya ya bilinan barakto dityum. Ngal maling ko. Kacang nga na po. Malang duman ya ka. Ngaya ya ka malang duman. Kung kayong dami. Nan barapo na nang kung kayong ginang. Nya ko wal nga. Ka ngayon barapo nga mga mayo na. Nya ko ay ngaya. Kinako yan ko. Warami ko yan ko. Nan nga ro dawat to na. Tawarto na nan nga ro. Manan nga ro. Malawara miri. Ka. Kiamar kuling anak piling ko. Kucarap mingung anak piling ko wara. Janal nga ro. Maringgiin. Naman janal nga ro. Ya jangon. Jangon banya. Jangon banya nan. Darpal ma. Roma nan kuway ma. Wangarum. Manan nga ro. Warangul ko namin. Panyaya banyangal mayakan. Ngayang ugat po iwan. Baik ko ya. Jinak ko. Jangon nan. Lerar ko namin barpuro. Milk ko namin nan barpuro. Mangali nga ro. Papuro nga ka. Papuro nga. Papuro nga. Warat to na nanay. Tawat to mananan ko. Terpal ma. Ngali nga ro. Naman bukmak to. Yul ngoyo. Ngapaki maro naman ha jangun yul ngumbara cawe cena jana ya kan namam he pirinan gunyan ng almalinggo almalinggo nan gunyan jambal ngayile jul uman nan der perkuan nan e jango angalim ngaro dawat tu mana ngalipi yan na yul nguyo yan na yan watang nguyo pili yan go nan go banya jul nguwo nan go banya

0: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolong Radio.
1: Tuwal nga raya, kawal ka pikele. Tinggal nga rato, kawal nga tuloy nga rato. Ayol nga rato, kawal ka pikele. Kawal ka pikele.
2: Yuro,
3: Lamara Marina Jama, Murir Iruna Marijama, Punamina.